ra kha ge ya a hi ti i li e a ja po ho a ko sa to e ya ti ba in stra to le e tu credit e de shne e ya ti a ja e bi cha a te a a li a ta ne ko ti ka ti enrollment 2026 e ya a te a ko July the 24th a ja shing e ya bin e ya a ja ha ta le to le e ya ta ni

Ya te kodo e ya women's world hanne be ni hit na hash ne ha je e ana ol kido le ti je e ya ko arthritis against ye e ya be hit stuff

Yat-e, good afternoon. Yat-e, hadi da hus ade in tsangish ono. Han li nan ne shi ho no sto. Ni da na shi da nan ne shi na shi ni sta ni la la. Yat-e, kon de good morning ade in tsangil to July the 3rd kon se yo ka ta sto. Ya is just chilla han ni ni ge e ya tra ko yo ka ta sto. A con ella di nahit a zit hat ninge ea a sneech at ni kadok at anjagon halon shinana do lace a ton. A con de good afternoon do lace a rain is angelanto.